ti krom wan so no yampa o man ye ni o ah abafo ni pa bebre ti krom wa nahemia eye se wo si afasu apeja afasu na kosoro ni e won ko fori e fra ba ko samba latin kubaya o wisha baby no won bon kwase empire sa afasu no e jilin bu afasu ni jilin bu fo sa na tie wo man gana ah me se sa na tie me se mpp wa konya so na mpp ti akonya so na ensuo top na ensuo yila